0: ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
1: Muthikiria kwena maundu ngai yangika mundu wa guku nthi atangika. Tatiga nyambe ngwire wanawe na ngumiririe. Kavinda karia urona ta kwa nthu yaku, irenda gukinyira muno na irumi, irenda gukinyira muno na maundu matai mega, irenda gukinyira muno na gukuthinikania, irenda gukinyira muno na gutuma ngoro yaku iguororo. Tiango challenge muthenya umunthi na ngwire atiriri, wana ndukana se kumucokeria, kana wirithiriria ati uru na uru, ithenya ri oguo rivagiriria uru na wega, na ukaririkanaga guturia maruma aku, nige thokeraga ngai kaundu ukaririkanaga muthikiriria kumuthaitha na njira ya kumuvoya na ngai no tumaga maundu mengi muno magatuika makuvinga nie ni mwonu ngai agicokia mavoya tuge muturirere wakwa nie ni mwonu ngai agika maundu manene nie ni mwonu ngai akinya mbere kuionania wananginya kavinda karia tureciria ati na ngionania nie ni mwonu ngai akinya mbere na gusonorithia nthu na magatuika kwena mia mothio mao ni tondu uria ngai ekite
0: walike kwiva vinya na mwivuko ndaria rwi Bondumari avumitambori ya Wimwaro FM Wimwaro FM Mutambori oralia Wimwaro FM Mutambo namba imuwe kumemrekia na Kiembu
2: Madha mirongo irina mana wa muthenya
0: Wimwaro FM Tururumirigia kule munu wa Facebook TikTok Instagram wana YouTube Tuaranirie Kameme Tops Kameme Tops Wimwaro FM Ugaga wane woke woke Otegwe to Wimwaro FM Mutambori oralia Gagagaka ni kameme ka Wimwaro FM
3: Nyondo siarome Itire eria Mondo morome agatigirwa kana gaga kenge akathatha yona no akagireke nekiriro agiika gateke ndu ekirie warane mbaka akevugoraga akiroria njera akiuria ngina gacio kali akonge tondu gakiragwa neria tene ando mera wanda siarome ditasia kaire niguo matahu kero ando mengoro ngurani na niguo mundu agiika maundu emenyagirire kuvitia mathani Veno tena moronda ndio mumunye tamulimo wa muthiri wandu wa mamukulirite metho ina temathe athuri matunda ndundu mathia bombote kama kiuga nyondo si arume itire